0: Holy Ghost.
1: Hiya.
0: Thank you, Jesus. Me si wadi pebi akodi bebi. Anajumi di Yesu mo jaji wadi ema. Wadi ebi akodi bebi. Me si wajapadi ebi akodi bebi. Wabuafobi akodi bebi. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. After you call the next prayer, can you put your hands on your head? Faster to 3 minutes. Can you share it one more time?

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.

dama. Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be doje afa. Enwom no so. Die be be na ekọ. Funny stories and fitness in na. Eso mi sa diso. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di chia me.

0: Chere papa. Sister, ma woni na ho.
1: Yes.
0: Ma woni na ho.
1: Yes.
0: Wo bi sa gi se wo ba ba gi abansere. Enti abranti akama kama. Wo na ma abansere e danasene. Wo ti wo ba wo botoma.
1: Yes.
0: Wo ti wo ba wo botoma. Abranti sa abansere no woti anim.
1: Yes.
0: Sa ka wa no woti anim.
1: Yes.
0: Sa e so no e woti anim.
1: Yes.
0: Enna wo be kwa kwa hwe

0: sell say enye no ne kwan no ma me na ye bia bomodin bia papa wo jema wan tra fa ko
1: yes
0: wan fa ne sa an se ne da fuma ntua ho
2: baby
0: wo to na mo se e yo pa oje but e kwan ya wonam so no e sa se enye sa kwan ne ti ayare saba entin sa sa na na mo to ni nyina an kwan ko si aga ko si se da kro bible se ma

0: wano ya mama nani yiri enya ninje wabla bobe nene ma soba yes Kristo dimuti amen
1: amen amen papa eradin kan ho radin kan ho pacho eya no afre wechi na ye din komo
2: mpacho
1: ma amishra okay pacho ye de ye be fa wo fra itwato
3: hello
1: mama ama good evening
3: pacho good evening
1: pacho na wapu mate say
3: hello
1: me pacho na what to say
3: me pacho aye wona mse
1: isu adon mama pacho na your friend say na waka say free wen
3: edin pacho your friend na abena na me kasa si
1: kufuridia abena okay mama edin na pese erade yema o
3: dadin pacho u pichi na kama kuma
1: amen amen
3: na me wa bi kadi bi bi bi na kupo eni na musu na onye mama
1: amen
3: me kune juma
1: okay
3: ena ne juma nko yi na me ni yes ma 5
1: okay
3: na ye funu pa mu no last year no na o complete say ni ni 9 ko to dwe
1: okay
3: na ye de chi ha ba dwe so na I say aba from kra within 3 weeks ni na o start to say o ti pe no e won ni 9 no
1: ko to dwe
3: ni mu a na o frem no say ni 9 na hunu kra mount ni ntia
1: Jesus
3: ntwe mi si mi sre say radi na mu sana ye nya ya na misu minye minye mbago
1: amen amen ewe yidi yesu kristo mu me bom paye edi yenu ya bayi eshe eradinsa
0: yes
1: me de onini kunu eshe yesu kristo sa